Yawa soko premier to za do madine yi salve John Fanbe combattant akoka fakya madine yanli mala pa mala engagé be le maître la mata fa benawo meto za do madine lo balbe Gaston akoka bo fakya madine lampa gam ta sir lerem to za wurbata te kina da madina te dia yi no dulu pa pun lalbe majome akoka fakya madine tula le te sir murbami soko puli dulu pa majome lo bo favobe oza oza tula ne dan yo metulu abu fadma dinita romno ba padare ako honoré ako fak yama ne gettale ne tele yani wi men bu fabi dam metulu ano kuma ya li makal mamu anone kaka kaka wi pamal mo fab te gekki wo kuma ya makal mamu kaka soko poli technicien monsieur Zalef Kamara.

sannun kafi kan kalke labar fi nagat maga tigan fet no gen bu labar fi nagat doni ka en sun taraga tigan tanen mata kum de figia ho labar maga tigan dan jauna ka en porta kama tiga ni en prime minister an ali mahalina ay na me la gen de fitu da fitu ken ni fokma e taga de laqtina la ka en sing af ke heli mala ni ni tuna singolo le bu ka ni maten munun go ka am ke kaf ken ni an se ngaf kala muna awa kain fituna da kamat tagaini kain garam gai almala kain nai kufal hebi ga hebi menu ayu ka di ni singol ta linga li ni munun choy ti dam ga kaf kain la la ni qotu ga jewe li mala tu tu chowani kain tituna de li sumundira kain sumsama ude lakna de gada kain ma kain ma yumala kain me ko kham jew kain ma mul ma ni fi prime minister ma yumala vice prime minister na kain am kain ma lop ni fi ngom di fi naka di fuli kalamu en ma mul ma kaini kain ministre ma laun fi lop ni kurju di fi fuli kalam na kain samjuma la tere ahmet tere ahmet gileng awa hen kain na nam tere ahmet gileng kain ma samachol ulo foko kai lop ma fuli ala kain ngafte ma ngafke ni mun ni masing wala li buke ngafte fi ni munun matina kain sumun ngola kain ma akude fituna da kaina mi prime minister na khulo foqa mi namun kaina mi malfun laut ko kaina mdala awa kaina nin doctor ko vule bwani kaina tlema lin ga ka sima nga sima le linga lin sima la ri wana la ri ma ini nga din hoga a linga lin haw yam tol ma ko yam sin ko yam ham ko mi ga kafi kaina mdala la leni la ka fisika at kaina garam ga yalma ngaf ka titu na macho ga na ku talam ku ful gain hlen gain mangolon gain hlen bula khangolon gain awa kaina me prime minister al mahalina kaina mdala bu sadabri ma cha duk mu gam fidida ni nte eh ka jawi ko ni nte eh mai fok na mawle ni cholam so la kai ngaf ka lawn fi ni nan gain garam ga yalma la ku ful hebi gain la leni ni se ko tu se ko jawa kain tu si kote ko jawa ili mati tu chowani kain si yoko ina
yo degan ala gen sibsum sa le titut fisigoni si jangir zon jangdigena am dala la qfisida gada khaina ni se karamga yalma la gen to si kodige jewen mi fama wa gen gude delem na mi prime minister al mahalin law gen gen na mi samam mul makna fi foknamna gen minister na mayumala mahmat mahmat asilek alata dala wanisi lop ngay ngal ya khela on fi damma gumala ken lingal ini jo tingol na gono nin may laksum den gon ngay nisi gali lobo gayen ma minister ma minister ma fi doctor wanisi lop nam ka nisi gal lop tare de minister ma chori so gut kuri sum seti don fi zingoni nisi gal lop tare bu nage wa gayen gude law nam na kafi gayen nisi dala eliman yin ka agoni sum sal si joxiga eli maram gen kafke to xena ko di kafi bu nare ken ami prime minister ne dagan la len si la ka jigere elimati to chowani samay kalsendi bu nage o wa hen tan gen ni ken me mangol ma fi lopnu fi debidena re samnu mala ali ko lo du chemi gen am kamet clan kalis ruwe yok na gadi mauritani gen he lingol di ala no xot gen ni ken ami cho rengo firida ren firit ke fla ren de nga da mi bum na da vi mauritani he samjuma la mohammed ult sheikh el gazwani ren nga na da flum de gane ko dala nga na de cha tuni gane busa de birim kisi ke birime cha kisle nga cha do qarge do xile kam qarge da ren cholum go fo ma fi na ga ma love un ferenje na ga fo vi de bidena nagamala ga la fun frenja de bidisa he mgani ga fokna mga yala de mai gese gani si chol fokna ga nja ni si fuli nga de mi sum songulo sana cha cha ga fa ga mare min dal bo hum tu ta he na kada marle dan mga kaf ga ni a ga en e fulum wana de gen ga ku tala nam e bum na kada fi moretani nam ga sama min chen fi sum ma jo na mga ga la fi na kada fi ga fi na mala fun frenja na a ga en fulum de ga en ga li na ta tani wa hen dan ga ni ga en lop na fi fitu de sam do yam hidida fi fok mangulo no sa la fon sa forciner sa li lop e na ga de de wura tan de kal fi kurjuda a ga en ga na de de la fitu na de gen sha tun gen kamat gen ga farango la fi jamen dan ni ga en maglo kami mal funi lakna de gale buka de le fitu na de gen ga ministre na fi kurjuda fi na ga de fa na sam yuma la tay rahmet kele ayen laqa fi sidaka tani si law don gay law ni fi kurjuta qaino ngom do ngom dige qain ala na ay kurjut laqo wadi na qain si laq fi tu gen kay law ke tanam kayni awa hen tan gayni kayen me sama ngol ma chululo fo fi na gat ma chuli so ngala we kasita fi sana qain samyuma la belngar lar me ja qain burda fi merkredi kamada qain ami fa qanti minister da fi kita da talaw ga sidi fistana shadi yalla dole noji alex na yambay awa qain fitu da fi sumani sida ma na minga ka gal gidan tu sa gar yal mala nisili lobtar don li diga kay si kaf minum ga en kay ka sidi fistana lima nga da fan qasida qada qoni hilalani na samay kulba ya qadi bucham dugo edam ga kafkain ga fitu man si lakka kalamna wa qain kalam si kam gadam tu sina qain si mer ga ne qain min ber ga la lani ni si ful tu sia ali lo bala qain ga si tuisan ga na mai bago di bu na ga fok ma la ga na ga di lakam la lak qali lo bo qalamun ga ni alu fok nam li lo pe tam bu na ga wa fat la bara fi na gat gadgan dan non qaf qain ga in sama wal ma chol bulo qaf fok fi ngata fi sumna ma isa la resang semana fi sum sai na gat non qaf na ay ma mo sam hidira fi na gat fa ga in to chaw ma la ga na gat chaw tuna wa tuna lobo li lo bian ga in ga in ma sam hidina ga in sam yuma la docteur maji goto robert ga na me kamatlan le kam eta pur mardi ga li ma nam lob ga na mi sa jok la bargo talamun am kal dalam go am law gan ke hatta fla ismi sala gan si chugus ko nga sumu no si ni sia ka na mi dala haya khyok na gadwi chat non kudulu en lop nam na mala ful hatta mi sala gan si mi chugus ko nga sum nan gan ni hatta cha dunya bol dan am lawa la law lemaran ka dingo lo khajar si me na le sum ga dang tu gan ni qalla baris ko la gan ni sum sala gan ga ful si hatta ni si
ma chus nga sumnan gain gain ten gain ma tu eta gam dile bu gurjita fujit gain na kreyan mi kaf gain sumai jakalam di bu nage wa khayfa di wa khala bara fi nagat ma diga na kainan disna la kain kas on ga sunda fi mi ta kain na kaila ka ne kamat ba chap ke chabia wa sunda da ga jafta fi sile jafta fi wulfan ga disila ga lak doro diga en mesumai sia bunisina sum bisin on qafi ga mi ta fi gormisina gormol misin le Jumala Stefan Lopna van Fina kana mitam por vi mardi qameida chulum da en ga jamentani wa qaisunde ke andistana le diske misum masan non qafsa chat na sakamuruna sa qaisklo fu don bon roselia non qafsa ga jamentan le kana mi Stefan Lopna van Fina kana mai jare di ga kamet ke media a qailin fitin tuni ga ne kai fu fi jafta kana wali agumna tani ga en fu vi sinisi sa kala fi famfina wulfan kainga wali an kumna tani en pit pa doni buru vi fangdri dike buru dara wata doni heli mapisum ayam tukurana gila unnar musam si leden hoto isma na kebega sunda vi mita daga jafta vi sile jaf mwaldi vi sile jafta vi wulfan kaini sila ala kudoro tika imi sume siya puni siya sumse vi sinu nkafke mita vi kormoloni vi jali bu kormisi na kai Stefan Lopna famfina kaina mita buru vi mardi chulum tepa Gaitu ngaitu mumitenga jamenda ni kesunde diske msumasa nungkafsa chatna sakamuru nasa ka jamenda le saslu fudong bongorle ilia nungkafi ganizi humhumo Stefan Lopna nufamfina faite maigaredi laun tisuka waka entin tunigani kafu ofisi wali agumna tani en piti pumdoni pura vifangdredi purda rauta fangdredi en lima pisumglo hem tukura kella unarmusa msira leda awa hette gandhi kihum dakina ni disi kamet panala en job fokh mi fi jaflari aw en job kay mi jaflari non ko sa ga jamen tan lo si mo tam jamen ko bena ga fitu di ngol di ka fitu lo pore vi to ma si kay fo vi ala ti job su falam na kay ni nga de fatti do em di ga ma 13 13 na ay bore vi to ma si kay yang nga tare wi ni fu dang tare wi ga jamen tan lo si mo tam jamen ko bena nga ni fitu ngol di ka ga sa ke ko hini go di bu na ga kay ni ke sa bar ki go ni Choki baris kwa mwen sege na kain fitu ngol di kaak. Awa kaya ki kide enung kafi kaya nan jokdom yarn if kaya nam kate wal mwgo diyo kaak kaya anan kalgo ji wani kaya mpogol da. Yarn if di bamsi kang tolom goyo.

kige debe nige masan nun kafi gang debe prince duna nige saka se yordena resi de munto anke tuna marcel hidi jafti fi van fina wulfa nun kafi ken hidi al divira de chat ken ane pigi bike alon fulgi tengirda lan nan mustafi na manam yumga talam sida te ta nige segen nun kaf saka se yordan koni hen pigi bike waqan kallon gal goy jaa kay la barbi nakatan jam go ga dom ga mi telem go si de lione no men gar kay mu gudan dere chusti yan ga mi yarna ifte bamsi ay nan disrobat na la sama ngom ñom la ngay may fetni damdi ki ni ko mandele na la jox la borom du figue mi nanu ci abru mol ko mi fi lo finde so masan ligi ciwe gi debe lo bar balam kay la on mari na da la on mari e xe da he fun he na da fele he fun gune fele kala fun digele gi debe yan if kam kam tolum boy

Assalamu alaikum na isa kani kiti min dia ga kalkala woni studio no fadora de cer ga gano gano kalkala kiti na barnga mun so ndo tele medini men ke kyan haram sein ha gai ki araka ha ga duki ha ga araka yam ngarto waje ko ra jora la ro pire di ala kamando yin kamani ya tele ranga sa bisu mu kala ko asa kani kiti min dia ga ngeda yim jay yim tele na barnga mun tele medini mi yam ko mo tele na barnga mun yam ga dalin ko klon de kabin teknika na tan mun ka sere ga tele na barnga mun so ndio mi yam cara la teknisien ni ichan ga yar na iba lunga cel mikuru ga piya barnga mun ngusun do tele medene mi yoga ciringa wa ya ibrahim mamad mbomi nga pi garo gre kam go mu koy bon mono go da day woni min di min da hayga kna ga re hot nga bargano yarna gren tan mun ka sa ta yun min di ga re hot do mu koy mono ka bin technique

tere mo ko mo rabalin cham ko ille do video ko man ni lo wasa kan yiti mi daga kal kal kan muro mo kay mo kal ko aji juma go ba yo gan haramu sayen na hinji re Allah da yo da yi ngi do chago charo chage piru dingi de mo charo chaga re abar ngam no sunju du na ta na re dan mo kurum mariya cirem guys ni na ta na ro habar ngam no sunju dan yu haban dungi chan ngal yonen no mengar dan ki yata gyaru lumana kana go go ciringa wa Ibrahim Ahmad bo ni go ko ndo ka bin technique ata lumana ka sanga matri na bar ngum so ndio mi go mi charal technique sen lungi changa yarna iba go te dai ndraw do dai lungi na ka tan mi den mi ni chaw che mu nga dai do nga wana nga ner tum go ala ko man andu krom no te ala ko man ala re mu no ala ko man yar do lo ngum ne go ne la fa re dai dingi ke de ka dang dai halla mi go wa re amayer dai rong i mai pi yon ni aban wote dai dingi daw chalo jago inde daw doge kaman ndur la veli apu do di ebe nga ngare ro chak yom wa sa kan yitem ndia ka kalkat assalamu alaikum wa rahmatullahi wa